I da mikrim stan an chasi gdais tu gatu po anu. Nanisipu, nanisiku putu ni tukska. CJWE.